ama yene nyamuya siti trupa wana watu nkraba no anapwe bibri enkra tu bisi echiri na minimse midita asa ti ama afei nmibi yeno to do nansam samswa menti mankenkai emane nga wachila mekenkai.